0: kiosk ka ya be. Ilang mo sa kapit.
1: Di mo kiosk ka ya si. Kaso tulip. Kaso tulip.
2: Nanok FM, ila sok tanut pinkoti ti sak. Sisa mga nami. Nanon ako da 800 ak finanut. Mini pinko mi, ikko sa put 3,000 krona. Ikko sa anrit 15,000 krona. Pinkoti wa resi.
3: Nanok FM.